0: mkpahe jiri ọnya ha sikwa kwanụ ọrụ echi ya abịa ya nọrịa nụ ọ na-agba aka alọ onye na-awụ iwe m mana eji ihe ala mana ekwu nga na-anụkwa n'odu
1: isiokwu eji na mbụ ụtụtụ a mara mma omelete ịma na o nwere ahụ na-adị m ụta mbe nwama slimo m ahụ ọbịarịa m ndịze katustik ndị saịda eburuzie ya agaba na m ebutela ọya obiri n'anya
0: ọbara jizọs isi lai maọrụ ndị bekee
1: buru m na-efegharị ka egbe nye m na agwa gị mere ihe ze ego mara mmechara gbake ofu nwaanyị bịafu fe na mgbe ahụ na ahụ adị m na mana ndị mmadụ na-asị na m
0: ọyaobiri
1: kwuru mgbe ahụ bụ abịara na-agwa m ya ka ehi kwuru mgbe ha na-ekwu
0: ike
1: i kwuru o sokwa kwuo ya ọhụ na m akịla ya ọbịa ka ọbịa gọrọ isi ya na-agwata m dị kwuru onu ya dọwarị akwa ịbịara gbara ihu gị na isokwa kwuo ọta ịhụ na m agbakeela anya m na-agwa gị mere te ego onye ọbụla onye bịazie ya ọbịa sị m gbagha ahụ adịghị ga asịrị onye nke asịrị na ị na-aya nke onye nke asịrị na aya ọya obiri ntị ọya obiri na ọta njọ ọtakwa a na-agwa ya agwọ akeela nụ ihe mba ote ihe eze ego ọ na-adị mma ihe mmadụ na-ama isi ya n'iburu ndị mmadụ uru na moto na-agba na-agba ka moto obu ego ịma isi ya n'iburu na-akọ ihe a dị mma onye ọbụla bụ onye gbasara ya ndị mmadụ ebeọla chi wụ mami omoge ebeọla chi tata nwanne m ebeọla chi chineke eme tata nwanne mba ahịa taa taa wụ ahịa o buru imebi ya lọta hapụ ngwa ahịa ha ga zụrụ ngwa ahịa ya na espeta ọnwa chineke abino blak mami b ndị nna sị ebeọla chi buru anyị gawa
0: ndewo ndewo ya mara gị mma fe nwanne m hapụ m ụwa obodo ihe anaghị gị ekwuo ka e mere ọnụ ka e were ya kwa ụka ka e were ọnụ rie nri ka ele onye na-akpọtụrụ anyị alo awụ mmiri ịbụọla chi ya mara gị mmanye ka anyị na ya n'ụtụtụ ọma abino blak awụ gị nwaanyị apụkarị m aka nwaanyị ụtụtụ ọma ya mara gị mma bekee
2: mmadụ ịchị mmadụ ọchị na ihe gbara onye ahụ ọ na-adị mma a sịrị ihe gbara ọchị mara mma
0: ọgwụdị
2: ma nke wụ ọnụma
0: ruo
2: onye ahụ dị ichi ọchị ọ dịghị mma
0: otu a
2: ị nwere ike ịgụwa n'ụzọ gị onye nwe nkwarụ gị zapụ ọchị
0: otu ahụ Abino Black. Hello. Ya mara gị mma ebeọla chi ka anyị na ya nọ.
3: Ọrụ nwaanyị Malaysia.
0: Ndewo nwaanyị Malaysia ndewo.
3: Onye ga-akpọ maka ibe ya ọnụ ọ maara ha echi ga-ebe. ebe a mere ga-arịa ka onye arịara.

ana eku bu a o maka malu malu ana ho na ebe ndi ala anyi na number South Africa ka odi bu a ana ku na madinari abu o ni riasa na ha wo chala na ala anyi ya bu na ebe anyi na adi mo ne lo aria lo gana me gara plano zo maka na me na ti sa du yin ana eku bu ndi ala anyi na ebe ihi rukura na ari abu o no mi riasa hallo hola naija ah akakwa ma

ane kubwa o oto na nwara alanyo na kwa mmadi ana bunda na ekwu na ha bunde mbeta nuba na aswola ha ka akwu aswola ha ka akwu nka na eme na ogun maka nne ntere mmadu ha toro mmadu ha sem gwa I got kwanyo 11 million naira. Ha sungba ina biao kan ebe nedo. Nde fure ko bawani mo ya o. Amaga na bundu waji. Nga ngwane me ko oware ga ka ha nwuchie ya. Gura ka chila ya so kan pe baga he kapara. Ko di bua o. Jabo na me ko ma has been good bad nwuchi dan dichi. Eji oga jenga ngarism. From nga he's gonna be kubud. Aha.

0: na so ka mko be mri bi de ba ka ka cholo ndeli le na da place e ba nda ji mo operator ka ga dia ga wuro ma bomb wuro mi za wuro lile ba ka sia da place te tle me la sa ti se ba ola wa su la ba bro na mo bro na mi ni la sa di ba ki gno da ka mba ta so clip at me for rota na o bi ka don so na him on for complete 14 working days ima ba le pa kwa ka ka pa so ha wo na ka ha ugwa na da wa kwa ba ha ugwa ka ga pata kwa da place mawo ya ya ola e me la ho zo a pe go tle me o ya ka wo ya
1: Devo llamar a Mazichi Bike. Hello.
2: Hello, Marigio. Yo, guys, there again. What's the problem? I have a problem on the segment. Chineke goes again. I have a body to shoot, no? Yomaga game again. I don't know. Oga, there again. I'm Yomaga game again. I'm going to shoot. Ekele kwa mwanya obula madabiko ni nasi niya na ogaziri ya na ototua. Kamtiyono, kite tukunku, kenye uproblem dama. Ima ana mehezi. Mandum, ya urudi mba, ya ueda lima. Ni ako uwego, ni yegi ni uwe niwe, ya awalika na wakashima hao. Ya ueda lima, na ako uwego, ni yine mene uwe wano. Ma awagi, ma aparama awagi. Ya zile, ni habi dobyo meti wakati, na wali nye mkito blimere. Yasi ndi mmadu mbukwa rubi ya tufi ya kwa aro. Yasi bayi mbubu nwa kandi nturo mmada. Ture ya nizu kwe nizu. Kwa kwa bumboza. Oge ya mwono jase na ndi mmadu to. Ndi nturo toro ya. Kasi naka ambasador jiribu. Uchaza la mchitari makilechi. Una apude maka oge wonyo wa. Kajire oli ozia. Batale ba ubwa.
3: Ugebe mwanyo tutu oma o. O izi manshi obo hie na apo. Ihona akpabio. Amamu onye ji akpabi oti ebe ahụ amamu onwetu akpabi ọ na-echetu echiche ihu ihe ọ chọrọ ịbịa bịa tọọ nọ na ka akwụsị na-ebubata akwa ma ka a na-ere nke ndị Naịjirịa ihe awụ pattern ha ji mee nke rice mee ya awụrụ eze dị mpụta hapụrụ Dangote Dangote were ọnụ rice ịnọtụ nọ n'ihu ihu this man chipura chipu Buhari not 20 something thousand aha ize amambo dara one something oro ke emechie boda ka na eri rice ndi Nigeria oro potara owo that ebubata ebubata ndi Nigeria mepe company ana aro onye nke quality ya de high ndi mad all like yozro Babi okwa ero onwe yoko. Mwami hiyo ge, mwaga village. Mwore ga mepe bwana. Ako ubi ota. Mwubuhare chichara. Sino gara gache wana mwaga meha. Mwubura inga wapuku
1: foyo. Ndewo, ndewo ya maragama easy man. Kailo yena poturanyi. Alo.
0: Ugebe wanyo ama. Kututu ama u.
1: Ya maragama balaga tutu amone kanyene ya no.
0: Ekele lange afomono governor Abia State.

0: है भैया, मारा जब मैं
1: लोग
0: दे बस है ndewo ndewo ahụrụ m ozi gị na ọzọkwa Facebook anyị mma olebara ọ na-ekwuna ihe abụghị eji nwụgharị ọnọdụ akụ na ụba ala na-emezigharị ihe na nke a bụ maka ọdịmma ndị a na-achị achị ya sị ebe e nwere nnọọ mmadụ ịkwụọ gụrụ nakwa ya bụghị ndị na-eyi egwu nyere ụmụafọdụ Naijiria na ihe a bụ oge dị mkpa na ọ ga-adị mma ka abịakọta anụ hụ na a ga-enwegharị ala Naijiria. Mana ji ya bụrụ kedu onye ga-enwegharị ala Naijiria na ọ bụrụ na a na-egbusi ndị mmadụ otochi na asị ndị mmadụ ka akwụ egbucha mmadụ niile ka onye ga-ebuzoro nwegharịa ala Naijiria. Ee dọkịta Mwelebara, nwụne mme ga-esa ya. Kenụ tọkpụ nka were ya pịachi ya bụ oge ọja roz. Alo!
2: Alo, Igbo tụtụ ọma.
0: Ya mara gị mma, prọfetị Bọlákú tụtụ ọma.
2: Ọ prọfetị Efrem ji onwe afọ obedi. Na Kano asịla ndị gọvanọ wepụtara 700 ndị ga-elu gị. Ka ahụ mara mma o. Ọ bụla ndị gọvanọ ọsọ nke ṅomiri ya mee otu, ụmụnwaanyị agaghị echefacha otu a. Ndewo, prọfetị.
0: Ndewo, ya mara gị mma, prọfetị. Anyị ga-agba ya mkpịsị ebe na ya bụ oke ọcha. Ruz maka na ọkụzọ elekere itoolu. Anyị ga-ewetara gị oke uju akụkọ. Biko, ka pụkọ ya na Ruz. A na m ekele o, ma ndị kpara akpọ o, ma ndị zibatara ozi o, ma ndị nọkwa arị na-eke eke. A sị m ya gaziri onye ihu, gaziri onye azụ. A ka m bụkwa onye ọma gị, chido mma mmiri gị. Maka na ya bụ ntinye nke mere ugbu a, ọ bụrụ gị uche obi n'ọrụ mgbasa ozi Ruz. Kama, ọ bụ uche obi gị nakwa ihe ruru gị dị ka nwa afọ ala Naijiria. Igbo chiri nze, chi ọzọ, mma mmanụ.

0: Nyangwa, Chakela, Rose 101.9 FM.
1: Okwala elekere itolu nkututu. Igbo chiri nze, chiozo mammano. Nkonye chiri, yasere. Ugbo abu oke ujwakoko nulono mbasozi. Rose 101.9 FM aba. Imeka onwache wage. Tukuna tabo abaliri ni mwongu ishi na fupuka abo ni iri abo ni si maburo kwa hiurie na libo. Ubu agere isi yuku ndenke barapo na yabu oke ujua koko nketa. Onye isi ala Bola Tinubu ehiwala otu onota wike bu ndega na ahu maka yabu oria Ebola. Mama apotokwa iko ruru ijeri na iriri iji huo na aga egbochi oria ebata na ala anyi. Abure n'ugbu a na ebe ma pito ebi nakwa oti ebubo ibu ndekọsasịrị pati Labour ma

ana enwe balabala ugbu a na state Abia na gbasatara etutu ma ọ bụ echichi nke a na-echi ndị mmadụ n'isi ochi. Ozi ndị a nakwa ndị ụzọ ka iji bịa na nke taa onye ga-ewetara gị ya bụ mụ onwe m Chidimma mere gịnị. Ugbu a gerezie akụkọ ndị a n'ozuzu oke.

ọchịchị etiti na ugbu a na-ekwu na Naịjirịa nọ n'ọnụ ụzọ etiti arụ ugo bụ nke ijiri mara ha dịka ọchịchị dị ugbu a na-eme nwagharị dị mma n'agbanyekwaghị ihe isi ike nakwa ihe ịma aka a na-ahụta ugbu a chere ala anyị aka mgba karịsịa adịghị ezi nchekwa. Onye ode akwụkwọ nyere gọọmenti dị ugbu a bụ George Akume nọ na-ekwu nke a n'oge ha nwere ọgbakọ ntị akụkọ na Tuzdee bụkwa na nke eji hụ nwa mmanwụ dịka a ga-eme mmemme ncheta ụbọchị ọhakarasị nke 2025 bụkwa nke a ga-eme n'isi obodo Lai na Abuja. Akume nọrọ na-ekwu ugbu a na ya bụ ọnọdụ na-ahụta ala anyị n'ọdụ akụnụba ala anyị bụ nke na-eme ndị ala anyị edunye aka n'ọnụ mana n'oge na-adịghị anya akụkọ onye ọbụla tụsịa atụsịa na ihe ndị ọkụ ga-ajụ oyi n'ihi na ya bụ ụkpụrụ onyeisi ala jiri bịa bụ nwagharị olileanya ọhụrụ bụkwa na nke o ji ugbu a na-arụ ọrụ ka onye ọbụla nwee ike nwee ndidi. Ọ gara n'iru na-ekwu na otu onyeisi ala bụ nọ nke dị njikere ịhụ na nkwa niile bụ nke onyeisi ala kwuru tupu ya abata n'ọchịchị ka bụ nke a ga-emezu tupu ori na-eru 2027 mana ekwu gba na gọọmenti dị ugbu a bụ ndị dị njikere ịhụ na ha ga-eme ka ọnụ ọchị waa ụmụafọ ala Naịjirịa. Ọ gbakwunyere ọnọdụ akụnụba na Naịjirịa ugbu a bụ nnọọ nke nọkwa na-eto site na mgbe ruo na mgbe na ọ bụrụ na eleba anya na ndekọ nke ederede na a ga-ahụ ugbu a na o jila pasentị 4.7% gbagoo elu bụka na nke ọ na-ekwu na 2025 na ọ nọbụrụ 3.89% mana ekwu n'ala Naịjirịa ugbu a akụnụba ala anyị na ha etola nwatakịrị ka onye ọbụla tụọ jụjụ n'oge na-adịghị anya o ya bụ ihe ịdekọ ga-emecha jụọ oyi. Onye isi ala Bola Tinubu ugbu a akwadola nkewapụta ya bụ ndị otu ọnọtawa ike ga-ahụ maka ya bụ ọrịa ebola ịhụ na ha ga-adị njikere igbochi ọrịa ahụ ịbata n'ala anyị bụkwa na ọrịa na-ekwu gbana ọ na-eyi ndị mmadụ egwu na mba ndị ọzọ. Ọ mawapụtakwara ego ruru ijeri naira iri iji hụ na a ga-eji aka ọkụ ọkụ ma chụwa ya bụ ọrịa chụọ ya kpamkpam pụọ n'ala anyị. Ya bụ ntụgharị okwu abụọ nke anụtara na Tuzdee ebe onye na-enye ndụmọdụ pụrụ iche nye onye isi ala gbasara nzipụ ozi bụba ya ọnụ ga nọrọ na-eme ka ndị mmadụ mata maka nke a ma na-ekwu na nke a bụ iji hụ na a ga-egbochi ọrịa ebola ịbata n'ala anyị. Ọ gara n'iru kwuo na ego ewepụtara ga-aga n'ihu ime ka ya bụ otu NCDC dị njikere ịhụ na ha ga-arụ ọrụ ha ma rụsie ike. Nke a bụkwa ngalaba ọzọ e si na-akwado ya bụ ahụike ala Naịjirịa karịsịa ụmụafọ ala anyị iji hụ na ha agaghị abụ ndị ọrịa ga-akpa aka ọjọọ. Ya bụ ndị otu nọtawa ike na-ahụ maka ọrịa ebola ugbu a ka na-ekwu na onye ga-abụ onye isi ya ga-abụ Femi Gbajabiamila ga-abụ onye isi ha bụkwa na nke a na-ahụta n'aka akwa ndị sipụta okpu ndị ọzọ bụ ndị ga-enye aka iji hụ na ọrịa ahụ agaghị atụdị isi n'ala Naịjirịa. Ọnụ anụ gara na-ekwu na onye isi ala ugbu a akwadola ndị sipụta okpu n'oge nwere ọgbakọ bụkwa na nke ọ na-ekwu na onye isi ọchịchị na-aga nakwa ebe ahụ na-elebara okwu ahụ anya dịka ha na-eke nkwụcha ma na-adị njikere ịtụpụta atụmatụ ọhụrụ ga-enye aka gbochie ọrịa ebola isi na mba ndị ọzọ batawa n'ala Naịjirịa.

ndị omeiwu ala anyị ugbu a anọrọla na-ekwu mkpa ọ dị gọọmenti etiti ịhụ na a ga-amachibido ntụbata akwa ndị a na-akwa akwa bụ nke si na mba ndị ọzọ ịbata na mba anyị. Ha na-ekwu na ugbu a na nke emeela ka ndị ala anyị bute ndị a na-ara ahụ ụlọ ọrụ ha irepụ nke ha rụrụ arụ maọbụkwa ndị mmadụ ịba tinyere ha. Ha nọ na-ekwu na ọ ga-adị mma ka gọọmenti etiti ugbu a lebere okwu anya ma hụo na a ga-emezi emezi, bụkwanụ nke ha kwuru site n'aka ndị mmesina maka ọrụ ugbo nakwa ndị na-ahụ maka azụmahịa nakwa ntinye ego, na ha were nnọọ zọpụ nnukwu ndị kwesịrị ekwesị hụ na a ga-amachibido ndị a ebute ebubata ya bụ akwa ha na mba anyị. Ha gara n'iru ikwu na nke a na-egbochi akwa ndị nke na-arụ n'ala anyị bụ Naịjirịa ịbụ nke a ga-eji na-eme ihe karịsịa ahụ dịka ha rụtara aka ụlọ ọrụ nọ na steeti Kaduna nakwa Kano ebe a na-arụpụta akwa ndị a. Mana ekwu na nke emeela ugbu a ka ebe ahụ bụrụzi nke na-anaghị aga otu kwesịrị ịga. Ha rụtara aka na ọ bụrụ na ekwe ka nke a gaa n'ihu na ọ ga-egbochikwa ndị ntorobịa inweta ọrụ, mana ọ bụrụ na egbochi maọbụ machibido ịtụbata akwa ndị ahụ na ọ ga-eme ka enwe ọnụọgụgụ gharị elu ọjị bụ ndị a ga na-ahụ ndị ntorobịa ga na-arụ ọrụ n'ala Naịjirịa, pụọ nke ga-enye aka belata adịghị ezi nchekwa bụ nke a na-ahụ n'ala anyị. Nzọpụ okwu a na-esochi nnọọ dịka e buru okwu a n'isi mba nọ na-adarị ụka n'oge ha nwere ọgbakọ, bụkwanụ nke ha nọ na-ekwu na ọ ga-adị mkpa ka elebere ya anya. Onye omeiwu bụ Sunday Katun bụ onye pati APC nakwa mpaghara Kaduna South bụ ya bụ okwu a n'isi, ebe onye kwadokwara bụ onye omeiwu bụ ya kwadoro ya na-ekwu n'okwu ugbu a bụ nke kwesịrị ekwesị ka elebara anya. Oge ha nọ na-elebara okwu ahụ anya n'ịga n'ihu, Katun, onye omeiwu Katun, bụ onye kịtachiri ugbu a n'ala anyị bụ ndị a na-ekwu na a kịta rụpụta akwa na mbụ n'oge gara aga n'afọ 1957. Mana ka ọ dị ugbu a, okpokoro ji ole nne gị kpokoro mkpom nwamadị a na-akọwa na ọ bụ n'ihi oke nrụpụta maọbụ ntụbata ya bụ akwa ndị si na mba ndị ọzọ mere a ji na-akọlaba ndị azụ na ngalaba ahụ. Ka ọ dị ugbu a, kpọọla oku ma na-emesi gọọmenti etiti obi ike ka ha nwee ike gbakọta aka ọnụ mee ụkpọrọ gaa hụ na ha ga-alasịkwa na ogo ha nọrọ na mbụ bụ ihe nrụpụta akwa ndị a maara amaara ma bụrụkwa ndị e ji eme ọnụ dịka e jibiri ha na-eme na mbụ na ya metụtara ịrụpụta akwa bụ nke a na-eji akwa ihe mmadụ na-eyi n'ahụ. Ọ rụtụkwara aka na ọ bụrụ na a gaa n'ihu ime ya bụ atụmatụ ha na ha ga-ahụ na ngalaba ụlọ ọrụ nakwa akụnụba ala Naịjirịa ga-eji nnọọ ọsọ gbagoo n'ogo dị elu.

Onye bụbụrụ onye isi oche pati leba bụ Julius Aburi anọrọla ugbo na ebe ebube o na abụrụ ndị ọkọlọtọ pati leba ọzọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2023 nakwa onye gọvanọ steeti Abịa Alex Otie na mmadụ abụọ ugbu a na ọ bụ ha ji nnọọ kọnkọlọsasị pati ahụ ma ebe otu n'ime ha riri mbọmbọ. Aburi bụ onye nọrọ na-ekwu n'oge nọrọ na Abịa John nke ledara anya mee ebe nọrọ kwuo na Tuzdee na ebe ebubo na pati leba bụ ndị nweburu udo na-aga n'otu kwesịrị ịdị rukwa mgbe ahụrụ Peter Obi na Kwoti bụ ndị bịara nnọọ na-ekwu na ọ ga-adị mma ka enwe otu kọmitii gaa na-ebu otu nlekọta na obodo ụmụahịa. N'ọbụ ebe ahụ bụ ebe mmalite ihe mgbu ha malitere na pati lebo. Ọ gara n'iru na-ekwu na mkpebi e mere ikepụta otu kọmitii a bụ nke bịara tisasị ihe niile tinye ọgba aghara nke dịnụ ruo ma echi. Ọ gara n'iru na-ekwu ugbu a na ya bụ ọgba aghara ahụ bụ nke na-agaghị emezili nnọọ n'otu ntabi anya ebe ndị mere ya ugbu a nọzi na-ebi ndụ ha otu ọ gbasara ha ma na-ekwu na nke ahụ adabaghị adaba. Aburi nọrọ na-esi ọnwụ na ọ bụrụ na eme ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị nakwa otu esi eme ihe mmezi otu kwesịrị esi dị mma o ketakwara na ya bụ oge a nwere ọgbakọ n'afọ 2024 na Nnewi n'ụlọ ikpochiela anyị nwe bụ ndị nọrọ na-ekwu mkpa ọ dị imezi ihe nakwa ma na-ekwu maka ya bụ ikpe nke nọrọ na-ekpe mgba bụkwa nke ahụ tara ọgbaghara na pati lebọ. O kwuru na ọ bụrụ na emezie ihe emezie na ọ ga na-adị mma mana kọdụ ugbu a na ihe agaghị asala. Ọ rụtụrụ aka na pati leba ugbu a abụrụla ndị nke a na-ekwu na ha bụzi ndị nwere esemokwu kemgbe 2023 mechara ntuli aka elu na ọ wụzi tigbuo zọgbuo tigbuo zọgbuo ma na-ekwu na ọ bụ Peter Obi nakwa Alex Otie bụ ndị lere nnọọ pati ahụ kwụsasị ya n'ụzọ nke na ọnwụwa gị metakwara izim ruo ori mechi. Peter Obi onye ji ọkọlọtọ ndị NDC na mkpịsị bekee na-azọ ọkwa bụkwa onye bụbu onye gọvanọ steeti Anambra ugbu a na-ekwu na ya bụ onye bụbụrụ onye na-erubere pati ihe isi mapụkwa na onye na-erube isi n'okwu ya bụ Kenneth Okonkwo ugbu a na ọ gachi ikpe maka ịbụ onye na-akpa agwa nkọnkọ megide ya onwe ya. Na akwụkwọ nke ọ gbara nwa amadi a Peter Obi nọrọ na-ekwu bụkwa nke o dere n'abalị 9 nke ọnwa nọ n'ime ya ma na-arụtụ aka bụkwa nke o tinyere aka n'akwụkwọ onye bụ nke Chief Alex Ejisieme tinyere aka n'akwụkwọ onye San ọ nọrọ na-ekwu na Nwamadị a bụ onye kpasịrị àgwà na-ekwesịghị ekwesị. Ọ kọwara Okonkwo dịka onye boro ebubo ma were ụgha bụ ya ịbụ onye na-akpa àgwà na-adabaga adaba. Ketakwa na ya bụ onye a na-eme ihe ejije bụ Nwamadị a bụ Kenneth Okonkwo bụ onye ọkaiwu n'ala anyị ma bụkwa onye eme ihe ndọrọndọrọ ọchịchị. Ọ nọrọ na-arụtụ aka na Peter Obi bụ onye buriri nara ngara irukwara nde naira 10 bụkwa na nke a na-ekwu na okwu ahụ abụghị eziokwu. Ka ọ dị ugbu a Peter Obi anọọla na-ekwu na nke ahụ bụ okwu ụgha na-arụtụ aka na ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na emezie ihe emezie. Ọ na-enye Nwamadị mkpụrụ ụbọchị 7 ka ọ pụta bịa kwuo nke bụ eziokwu na ọ bụrụ na okwu gị eziokwu na ha abụọ ga-etinye okwu n'otu akwa. Okonkwo bụ onye gara n'ihu na-ekwu na ọ na-akwado Atiku Abubakar ma mmiri ọ na-ezo ma nwụwa na cha mana ka ọ dị Peter Obi ekwuola na ọ ga-adị mma ka ọ bụrụ na Nwamadị apụta bịa kwuo hoo haa na ya bịa ha okwuru banyere Peter Obi bụ onye na ngarị nde naira 10 abụghị eziokwu.

na state Abia ugbu a na obodo Bilongo ka na ekwudi na isi ochi umunnu ochi ọchịchị council ahụ bịa na rụta akụbado na state Abia na na-enwe gbalụgbalụ maka echiche bụ nke a na-echi ụfọdụ ndị bụkwana nke ahụtara ndị ndu ime obodo. Onye eze LO Uche bụkwa onye nọrọ kemgbe kemgbe nọrọ na asị ya laa azụ bụkwana nke ndị ụlọikpe mere ka a na-ekwu ugbu a na okwu ahụ ehiwela odo. Ya bụ ụlọikpe nke ọchịala enwe nke steeti Abia bụ nke onye nọ n'isi ụlọikpe ahụ bụ onye ọkaikpukwu Ejinna ya Okezie bụ onye nọ n'abalị 17 nke ọnwa 12 afọ gara aga na ọkpụ ala ngwa ma na-egbochi eze LO Uche nakwa mmadụ abụọ ndị ọzọ bụ ndị na-enye ndị mmadụ etiti ka ha nwee ike gbaa ya mkpịsị na-eru mgbe a ga-elebachara okwu anya kpamkpam n'ozuzo oke n'ụlọikpe. Ka ọ dị, ya bụ onye gbara akwụkwọ ahụ n'ụlọikpe ugbu a ka a na-ekwu nakwa ya bụ otu kansụl ọwụ Maazị Emeka Chukwu na-enye na-egosi ya bụ nchegbu ugbu a n'ihi na ya bụ ndị ndu ime obodo a agala n'ihu ịga na-enye ndị echiche ma na-ebe ebubo na ha nupụrụ isi n'iwu ala anyị. Chukwu na-enye bụrụ onye nọrọ onye gbara akwụkwọ ahụ n'aha kansụl nakwa Obilionu nakwa obodo ndị Obilionu nọrọ na-ekpu nke na ọchịchị kansụl Umunnuchi nọrọ na-ekwu na ndị ndu ime obodo a abụla ndị gara n'ihu ugbu a ịnụpụ isi n'ụzọ iwu na-akwadoghị bụ ndị a gwara sị ha tụsịa atụsịa ka enwe ike mee eziokwu a tupu enyewe ndị mmadụ echiche. Ka ọ dị ugbu a, eze LO Uche ka a na-ekwu na ọnụpụrụ isi n'iwu na-achịkwa steeti Abia nakwa iwu na-achịkwa ala anyị bụ nke a gwara ya na ya chere dịka ga-elebachara okwu anya tupu ya aga n'ihu inye ndị mmadụ echiche. Ị ka na-ege ntị n'ọrụ mgbasa ozi Rose 101.9 FM aba ime ka ọnụ ọchị wa gọbụ na-alagharị azanye gị wetara gị akụkọ ndị nke fara afọ. Biko hapụ ya na Rose.

0: na akoko sitere na mba ofisi. Na mba kemi ubuwa ana hunde ne mengigari iwe tika hana ndi uwoji na kwareta ya na mba hon. Bukwano ni hii ya bu ola hana ono ndi mwere ori ebola ndi si mba Amerika bata. Mabu ndi mba Amerika bata na mba hana mwere ori ebola. Ana ono olo na nayuki. Hana rubwa nefisi baka baka na nkahu agadega adire. Nka Amerika ndu uwoji mba hon uwe mawerosu nga beke. Bandi duwe tuwa nanya. Mamuchi kwa ndaga mwuchi bine ne mengigari iwe no bachi ya hon. Kwa ujibu ya bula anarono ya bu ndi ya bu nkani kuo na obu ndisi mba Amerika lota. Batana ya bu mba kungu kani kubwa na nkabiji che kwa ya bori ya ibula nkitu ya prono kwa arebo ubara karia. Otunde bu ndi bebe mbuwa na ifisi baka baka niye ku na nkaha buge izibu inye. Na nka ulikibu inye ndu yeku. Buge gabi ameka ya bori ya baso kubara na Kenya. Hanu mbuwa na ikuo. Na habu ndine ngebege imba tutara ori ya ibula kembe. Oda metere ena akuni ilo na akuna ala. Mwanabu na anu ola ahubuwa. Nwa genezi yohere. Kandi mwe habu oria. Mefu batia na mbaha ma meka. Ndi mbaha kitakuwa kena kahu. Naba ni kwa gana yabu anahota kwao. Yabu ibu wakuna ukua. Nkisa na ndendro ndro tuchina kwa onisi ala. Bu William Sruto. Kodi ubuwa ndi anajoma na ajubisi ni ukuo. Na haga yekwe. Kano yabu lo. Buweba getuwe ndi ibula na mbaha. Na koka azumahia, anu ubuwa na ado ya bu utu IMF na mrisibeke ya. Anu huu ubuwa na ado tuchunisi ya labolati ni baka na ntema na se ya biko. Ya begwine matemati ibazirebu ijeri dola ise biko laazo. Bukana nkane kwa nati ibazinere nde first abu dhabi. Bola kuna na Dubai ibazinere hego. Kwa biko laazo. Ya bedaka na ntema bankano na Tuesday oge hanoro na wayoku. Bukwano nino chitanya ha na lona jiri abu Christian ebeke. Na wana gweni siyala na waga adema waka habiko. Arebu ndega zopo wakua hubwa hana achei zopo. Otu IMF ne ukuo na otu isi lihazimu titarego nka alani. Na mwini kemi kalana jiri ubwa abu zindega no nuga na wago. Marbo na haga ni mwe bazireka hon. Haga niri daka na ntini kuna yabo mhazim kubwa hane meo mwini kimeo. Kalane bazire na balo balo nke gawi mwa adegema kawaza adegema. Ndiyo miwu alanyo nabru na mwagaraga nkafa panapado ya bu ibaziri egaho. Mana kodi ubuha, utu IMF na daka nante mana tunita la balatini bu, kubiko la chiazo riti ngendi alanyo na balo balo. Abana ya bako kazi maka ya pechi ya buta kukwa nketa bampu mtupani na pia chiku ya gea chikuwa isi yuku ndi ya mbundeke barapu. Oni sela balatini ba hanzele ndi otu anota wike ga hon maka ebola. Magipu kwa ego ruru ijeri na iriri iji hon aga chuya bori ya puwa pam pam na lanyi. Aburo na ebobo bo na pito bina kwa Alex Oti nopo hanku sasare pati lebo. Nobody is so cheap than a state tapia and a bala bala makayabo, it's shiny chin the Madrika uli bualani kuru, nogadem makayabo, oniza, and bayam, besmana kodi, wa ogalani hu, kanet, in yende mado, it's cheap, and kimber naji papia uli be. Ana make a lay debara odiba nasia, deme, deme, makiza patakokondia, no lubeke, ebu mungamobo. Chidema mmeregene tuwa mangoptulaga na sibo. Manasu ibu chirinze chiozo. Kataba hiori ritura ni homa. Nde wono.
1: Ututu Rose Awuchela Gio na Rose 101.9 FM na Alaba. Mbasunyine Clinton kubochi sati dobula kanyo norea. Chetana ihomumu Ututu Rose boge anye neje wetragi ihomume dichi chendi gunyere lano. Ekwa litere gyo nyoma gya hinro na anya nora. Uge nino kubaka. Oja Rose na kubogi ihomume murako. Ihomume ndiaga ebiroko malite nele krisin kututu ubochi sati dobula na Rose 101.9 FM. Ututu Rose na ulorumba suzi radio bubu.
2: Abu ekele Rose FM le. ekele Rose FM na Rose 101.9 FM aba bụ maka ozi ekele gị niile nke ncheta ọmụmụ nke ihe mmepe pụrụ iche ịkasi ndị mmadụ nwụnahụrụ obi ekele agbamakwụkwọ gbara bịa na Rose FM ka ịzụta akwụkwọ ozi ekele maka ikele ndị ọma gị number 7 Oron Street aba ka ị ga-awụcha ma zụta akwụkwọ ozi ekele Rose FM maọbụkwa na ịkpọ akara ekwentị a 0810-962-9153 ọzọ 0810-962-9153 ka ọ hịọwa ụbọchị Wednesday ọbụla ma ọkụ hana elekere iri na otu nke ụtụtụ bịa na number 7 Oron Street ka anyị na gị nwee ike kparịa maka nke a maọkwa na gị kpọkwa akara ekwentị a 0810-962-9153 ọzọ 0810-962-9153 abụ ekele Rose FM lee.

0: Amaka, ule yi ne mebe ahụ?
1: Ana ma wi obere ure ure ni mo wa mmiri.
0: Isini na awunye obere ure ure, ukutuku ure ure anile. Hei, obene nubegi nekwenu nubuda aba, kuhunye obla dububu yocha, okwe elikiri se, onkwe mkuhudachi, puta nubu ure ure obla tufu ure ure gi, emechizi kwa la ubegi yo, makana, ubo chabu ya bunu, ono doa hike de ma, uzia sinaka, eizina ulo, Rose 101.9 FM aba, ime konu wache wage. Mama o young mam
2: wene ibiala o
3: owe
2: ndewa unu kali wo
3: ndo hembai una bokware
4: unu na wonu o
5: ndi bai mama nu o una nwutulo
3: mama nu eba o unu hokwara chie
6: ndewa maize no na wo karam nka o.

0: Damama o iyang mam.
1: Wene ibiala o. Owe.
2: Ndewa unu kani wo.
1: Ndo hembai unabokware.
3: Unu na wonu o.
4: Ndi bai mmammanu o. Una wutulo.
1: Mmammanu e bao. Unu hokwara chie.
5: Ndengwa maisi no. Na wo. Karam no ka o.

na ị ga-ahụ mmadụ emere ihe ọma, ya hụtawa ya na ọ bụ ihe ruru, ya hụtawa ya na a sịkwara ere na-eme di ya sef n'ụzọ kakwara ime ya. Mana o nwere ajụjụ m jiri bịa na mgbọtụtụ a, n'ihi na oge nnọkọ ezinụlọ nke taa nwere nnọọ otu o siri dị. Eji m egwu a na-abata bụrụ egwu a na-asị inwe ekele ekele ihe ọma ga-emere mmadụ, mee gịnị? Mere ya ahụ. Nke a bụ nnọọ na nkenke. Ọtụtụ mgbe na-eme ajụ anụ onye bụ onye na-asị onye a bụ ezigbo enyi m, asị gị ah ịdị shụọ gịsị ihe ahụ onye a onye nke a. Ọ bụ ezigbo enyi m. Nwedị ihe a na-asị onye a, onye a bụ nnọọ ezigbo m. Asị oke, ị chọrọ ịlụ ya alụ? Ee, achọrọ m ịlụ ya alụ. Ahụrụ m ya n'anya. Eziokwu, m hụrụ ya ihe ya na-amasị m. Asị a. Esi na ị ga-alụ ya? Asị na m ga-alụ ya. Mba na-ekwele tinye alụmalụ. Agbawa gịrịgịrị. Eshiwere asị, apachuo mmanya, emewe ihe ishi, emewe ihe na list. Asị a. Asịkwa na ọ ga-alụ ya, hụrụ ya n'anya na ihe gbasara ya na-eche ụra. Mgbe a na-amala ihe na-eme, mmadụ abụọ agbaala nkwụ lụọ dịka dị na nwunye.

Ghana hụta na ndị abịa lụọ oge a na-aga nwere ike otu afọ, afọ abụọ, afọ atọ, afọ ise, maka na alụmalụ alụmalụ na-egosi ihe maọbụ agwa zoro ezo n'ime nke nwoke maọbụ n'ime nke nwaanyị. Dịka oge na-aga, nke nwoke abịa nụ, ịmakwa na asị ya, ọkwa onye ọrụ ajụburu si n'onye awụ ndụ ọdụ ume ọ na-eku eku n'ọwụ onye a ka nọ asị makwa na asị na nwa nwoke yeyi asị na nwunye ya na ahụ nlụrụ na nkwari. O nwere ike nwoke ahụ rụrụ ajụburu onye a n'isi ya gafewa ya ndebe na-ekwu maka nwaanyị ya, ya eme ka ọ na-azụrụ ube ya laa azụ. Nke m kwuru okwu bụ ọka agụwala m Chineke mere na mebere nke ahụ ya ya laa azụ nọrọ asị krasị na maazị Chimezie na nwunye ya na-agba n'ezi asị ahụ nwunye n'ụlọ onye na mkparị dị otu a dị otu a ga ahụ onye a aka ajụdụ nwunye ya ajụ gara kpọ nwunye ya n'ekwentị ga ajụ ya omenagha ya evu ya akpa ya ụla ngwa ngwa ọ larụrụ ọ ga-epụta ruo n'ọnụ ụzọ ya afụkata ihu ka nwaanyị amakwa n'ihe na-ese n'ụ ọ madị na o nwee ihe di ya nụrụ nke melụla ịrụkwara nke taa nrekwerere mmereme ole atakasha m ahụ atatụkala m ahụ ole ihe ọwụ ịgbachala n'ezi ịgbachala n'ezi afọ na ịgbachala n'ezi asị m ka njọ gị ihe na-eme ọbara Jizọs ịjụ onye ajụ ihe awụ nwunye gị. Anyị na-ekwu okwu maka nwunye gị, ọ gwụdoro onye ọzọ. O nwere ndị na-akpa agwa ahụ ha nụ na onye asị na o kwuru ihe dota maka gị iji onye ahụ ajụ kasị akwụ gịbe akwa onye a mma na onye a na mba ọ ihe o kwuru ijigo onye ahụ gwara gị ya mgbe a nọ na-ekwu ya gịnị ka anyanwa nyanwa na onwe ya gịnị ka o kwuru ị ga ajụ ya ụgbọ ije okwu a na-aga n'alụmalụ gị ebido bara nwunye gị mba gị na esiwe okwu bido dụwa aka n'ọnụ nwunye gị ajụọ gị nke m gịnị mere gị si onwe n'oche na ị gaa anụ ya n'oche na ị gaa anụ ya na ị nụla anụ ya na ị nụla anụ ya nke ọ na-ajụ onwe ya anyị ka nakwa n'ofu ebe ka o nwere ebe ọzọ nwere ebe nwoke a bụ m na-aga m na-ama mgbe a na-emere dịka oge na-aga abịa kpọọ ezinụlọ nwoke a na nwunye ya kparịbekwa ọkọ jiwere gị nwunye ya lekwa ihe m nụrụ maka gị lekwa ebe a sị na a hụrụ gị maọbụ nwunye m nụ na-agbafe ebe a m hụdụrụ gị ebe dị otu a mma asịkwanụ ka m kpọọ gị ma kpọọ gị akịrịkpọ ntị gaa na-aga aga ana m na akịka masị ka ke buru m gawa ka nwaanyị gị kwụsị ogara ebe a nga mee ị jụụ ya ajụ ịma ma ọbụ eziokwu ịma ma ọbụ ụgha mba akpụ gị n'ọnụ gaa na-aba a na-ejigide olu gaa n'ala ke nwaanyị na-asị ha dịkwa na mma mgbe a na-emele ịkpọla nne kpọọ nna kpọọ ezinụlọ ma nke nwoke ma nke nwaanyị ezukọtala ọ gịnị na-eme nwunye m gbara n'ezi ejela nwunye gị ajụjụ mba gịnị ọ kpariala mba ejiri ya maka ya mba onye gwara gị agaa m ekwu mana okwu aghọ ihe ọzọ ihe a bụ onye si bụrụ na nwunye ya wụ ejiwa agha gị ya nọ nwunye ya bụ ume ọ na-eku eku ugbu a na mpekele otu ntabi anya bụkwara ọnwụnwa a na-ahụ n'alụmalụ abịala n'alụmalụ gị ga-ewere aka abụọ nnabata ya ma lee nwaanyị ahụ isi na ọ bụ ezigbo mmadụ were ebubo bụ ya ajụ m n'ụtụtụ abụrụ mmadụ ikwenyere na ihe ọ nụrụ maka onye otu ọlụlụ ya na-ajụghị ya nke ọma maọbụ na-ajụghị ya ajụ o gosiri na onye dị otu a tụkwasịrị onye ọ bụ ya na ya obi ị na-ege m ntị ugbu a mmadụ ikwenyere na ihe ọ nụrụ maka onye otu ọlụlụ ya na-ajụghị ya nke ọma o gosiri na onye dị otu a tụkwasịrị onye ọ bụ ya na ya obi o gosiri gị sị ịma ị hụrụ m ya n'anya
ọbịa ba nwanta na-ata m ọbịa bụ ihe ọṅụṅụ m na-aṅụ ọbịa bụ ihe ụtọ m ụra ejiedela o ruzie mgbe a ga-atụ anya ka igosi ịhụnanya takala ọba ndazụ ugbu a o gosiri egosi na onye dị otu a na ọ tụkwasịrị onye ọbịa na ya

0: 0813-355-9358 Kaile onye na kpọtara anyị na mbụtụtụ. Alo. Mami bi. Mami bi nke naanị m. Mami nke naanị m. Mami bi nke m.
1: Okwu ya atọla buru ya.
0: Ndewo mami.
1: Ndewo. Onye ahụ enwere ntụkwasị obi n'onwe ya kemgbe. Nke afọ ọhụrụ onwe ya n'anya nwee ntụkwasị obi n'onwe ya. Ọ ga-ehụ nwaanyị ya n'anya wee tụkwasịkwa ya obi. N'ihi na ọ rụkwala ụzọ mụọkwa nwaanyị ya. Mara ọdịkara nwaanyị ọ nọ. Izu na ọ nọkwa na Sokoto, ọsị alịkwa ahụ ụlọ. Nwaanyị na-eme ịtọgwụ ụlọ ọsị ya. N'ihi na ọ maara mee ịtapa na ya riri. Ọ ga kpada ọ dịwacha ya anya. Ọ gaghị ime ya. N'ihi ịhụnanya a, n'ihi ntụkwasị obi a, n'ihi inwe eziokwu ahụ, o ji bịa gwa nwaanyị ya. Maka nwoke maka nwaanyị, ọ ga ime ihe ekọtara ya akọ. Ọ ga ime ihe nwe ntụkwasị obi n'ime. N'ihi ya, onye a ga-ehụ ụka dabere ya. Ya mgbe ọ nụrụ ụka ya mgbe a, ọ gaghị ịtụba ahụ legharịa ụka ya anya. Ya dabere ya n'etiti. Ele bịa bịa kpọọ nwaanyị ya asị. Ga-abụ akajụchala uwe isi. A kajụchara isi. Niile ga-abụ

0: Ezi kwa na bi ihe di mwite ga ase mmadu na ihun ya na anya bi aluwa ya makana me ihun mmadu na anya ga aluwa ya iwatara ana anzi gisa honu mi ya na anya ato kwa siri mi yobi ihe ya na masem una bi aluwa cha then ga bia zie mmada bia nuwa inye ga nuwa ah nungu kwa ra inye ase na ngune gimene ikwe di kia genu anu ge conclude wala se ah mani hawo ni ojo mani hawo ni ojo na ikakwara ya aka ni ikari ya aka ni makwa ndo kwa na emetiku ndo mani se ke dugo di sho na emetiku ndo bi mba ahu ndemela jiba ti kama ngu kos na hunu ngunya na anya na ka nko ze ge hu nwanyi yana dia me kwa na I love you alo iche no bela diko ge na gaga ba na onye enwe di o hunu na anya ya nu ihe owe ku so sa so sa di a mekure ogada aju di ya ajo ona bula hunu ya gba na di a wonu oyi alo
1: anyi kodra mami amaka
0: mami nke na anu me bula ko tutu ama
1: tutu ama ya dere ge na mmanwo mbo
0: I se ma ge onwe ko mami
1: nnam Plenty na gala ne vainak.
0: Pari.
1: So what? Ya ga koma la ta kom.
0: Ame.
1: Ti shoku ki ni nambo tuta. Ezoku. Ase na ndi mara na anya na po bata. Na ekwoku banyere. Zama na ga muta ya nnukwu ihe buru ibu. Owo nye na po bata nwanne ya na amuta. Imanye ndi na ekwu ihe awo. Isiokwu a ijiri malite. Ọfịsị ala ezinụlọ ụlọ mee ka ịhụnanya dị oyi ahụrụ m nwunye gị ebe a ejikwere sị ya ịhụnanya ijiri gaa na mgbe ị bara abịawozie ihe gbara mmiri alụlụ di na nwunye ji ọwụzie ahụmahụ apụzie alụlụ di na nwunye ya wụrụzie ahụmahụ di na nwunye nwaanyị na-ahụzi anya ụwa ị makwa enwere nke m ga-eji mara gị atụ a sị na ọwụghị na ọwụ n'ikuku ma akpọrọ gị ya na nwatakịrị nwoke nọ n'ọnụọnwụ naanị ya kwanye ka nne ya mụrụ ị makwa na ọ nọ ebe ọ nọrọ ego ọnụ n'ala ofu nwatakịrị na-agara onwe ya na-agbara onwe ya mbọ si n'ezinụlọ ụlọ a zụtara ya gosi ya lekwa ihe ọjọọ ọma ihe ọma ya were ihe ihe ọma ya na obi ọma ya ọ bụ nga nwatakịrị rela ọnụ n'ala tụọ ya lee ihe ọwụ o jikwa ahụ ya sọ mba nweta ya n'ụwa na ihe chere ya n'ụwa ọnwụ n'izu ihe niile nne ya mụrụ na ọnwụ chịchala ọfọdụ naanị ya nwatakịrị abụọ bie ntakịrị ahụ ya na-etokwe na-eto ya ọ mafeghị ihe ụwa akọ ga kama ihe ọ mara na ọ na-eme ihe ọma eme dịka otu echiri nzọ ya na ezinụlọ o chiri pụta ya ahụ ya jụọ ya ya si ego anwụ ị ṅụkwala n'ọgwụ ya si ya ṅụgitela ọgwụ maka igbo maka ịdụta okweghị ezu ya so ngwa na o soo ya n'ekpere nwata abụọ dị ahụ gwara ya nwata nta ya abụọ dị ahụ gwara ya so enwekwe n'ihe ekpere nye ya ma ya so ngwa aga m adara esi gị ya gosi ya si ọ garuo na ọ dị onye dị ụta na ọhụ ọrụ na ọtụtụ onye dị ụta na ọhụ onye ahụ ga-enyere ya aka n'ekpere ị mana ya ga-ajụwa jụta onye ahụ onye ahụ ajụọ ya ma ọ dịkwa mma ya akụwa akwa akọcha ihe niile ndị a ma ihe m ji na-akọ lọng stori a ka onye ọbụla nọrọ ntị ma na ịgara na isiokwu a iwepụtara n'ụtụtụ a na chineke dị ọsụrụ ba gị n'ime sị iwepụta ya ka ndị mmadụ were ya mụrụ na onye mere na mmadụ ihe ọma n'ụwa a gị were ihe ọjọọ kwụọ ya ugwo ya ọ dịrịla onye ahụ nwatakịrị agacha onye ha ọ dara ekpere onye chala ya aka mechie ekpere nwa ahụ nwere onwe ya ibi na mgbe a na-aga ma ala abụkọ igbo maka bekee nwee ike na-ahụpụtara n'ime ezọ ihe mege ya mana asa ekpere ihe niile ndị ahụ wụrụ akụkọ agagidekwa ya wụrụ na nwatakịrị nwoke a dịra dị ndụ ị ma nwoke a gawara kaa ntọala si ya na gị lụzi nwa ahụ alụ ndị nwe nwa ahụ abịa lụta ihe na-eme na eso mba wụ na nwa ha na achọrọ ka enyetụkwa ya ọgwụ ya so ihe niile gbasara ya na ya ga-ebiri ya n'isi ekwentị maka ebe ahụ ị na-ekwu okwu n'ebe nna ala ndị ihe banyere onye a mere na ihe ọma n'ụwa ya na
0: ndewo mami ndewo ya mara mma ọtụtụ mgbe kaina ịma ndị mara na-aghọta ịhụnanya ịhụnanya wụrụ mgbe ahụ nara ice cream ọnwụdịghị mgbe ahụ nna eme I love you you are the sugar in my tea mba ahụ ịhụnanya ahụ mgbe o rejiri mgbe ị nụrụ asịkwa na nwunye gị mere asịkwa na di gị mere mgbe ị nụrụ ya kedu ihe na-agbata gị n'obi ihe na-agbata gị n'obi a na amakwa ama m na ọ ga-eme ya kọwụ amara m onye a ama m onye nji ọ ga-emeli ya ụfọdụ n'ime anyị na-eche na ịhụnanya bụ mgbe ha na-eri na-ekpori ndụ na-aṅụ ọṅụ na-awụli elu mba kọwụ amara m onye a ama m onye nji ọ ga-emeli ya ụfọdụ n'ime anyị na-eche na ịhụnanya bụ mgbe ha na-eri na-ekpori ndụ na-aṅụ ọṅụ na-awụli elu mba bụ eji amata ka ewu ịhụnanya bụ mgbe o rejiri o nwere ejie

0: dị mana akọrọ ya nwunye gị nọkwa na-agba n'ezi, nwunye gị nọkwa na-eme nke a, ya lọta ihe nwunye na-erewa ahịa. Ọ nọgidekwara ya na nwunye ya rụta ụlọ, kpọpụ ebe ha bi ka na-ekpori ndụ. Ma na ọnwụ na nwoke ba bịa gawe, nwunye gị nọkwa na-agbachawo, nwunye gị nọkwa na-eme nke a. Ajụ m abụrụ, ị tụkwasịrị onye ahụ ị na-alụ, onye ahụ ị na-achọ ịlụ ugbu a, ị na-agwa mmadụ elu n'ala, a aga m alụ, mama alụghị onye a, ma nwụọ, mama alụkwa ihe ka emekwa, mama alụkwa ya. Onye ahụ ị na-akụ uchi n'ala ugbu a na ma ịlụọ ya, ihe dị abụ ofu eme. Ịlụọ ya echi, gaa nụ akụkọ ọghịgha ama ịgha. Ị ga-ebu ụzọ kwere onye ahụ kwuru tupu gaba jụwa ya, ka ị ga-abịa jụchaa ya, ka ị ga-asị onye ahụ hụrụ ihe ị kwuru ugbu a, nwaanyị m aga emeli ya. Ka elu onye na-akpọtụrụ anyị, alo. Ya mara gị mma, biko ologodo n'ime ka na-anụ ihe na-ekwu. Ndewo, Bola Chi. Ya mara gị mma, ndewo. Ọ bụ eze ndị Igbo? Ndewo, eze ndị Igbo. Ndewo, ndewo, sa.
1: Ndị ụlọ gị kwan.
0: Jehova bụ eze.
1: Ndị Igbo na-adịbọ.
0: Ndewo.
1: Ndewo. Igbo si gị. Onye na-egbe anọghị ozi, afi ya bụwa, ya bụwa n'ofu. Ugbu a ka e jirile m anya kọta na kacha m wuchite ya gbasara ndị okwu eji n'aka. Ihe nọ n'ụwa a, enwere egwu flavọ kọrọ. Ịma nụ flavọ na-eti
0: okwu. Ọ na-atọ.
1: Ebido.
0: Dalin, dalin.
1: Dalin, dalin. Mgbe ọ gaghị esizi, ọ na-esi gidigidi gbara. So ya wụrụ ya. N'ụwa a, ụfọdụ ndị mmadụ anagaghị alụ. Ha hụrụ n'anya. Ma ọ bụ onye wuchi obi ya. Ị ma ihe ha na-alụ?
0: No, sir.
1: Family, o jikwa ego. Ọ na-arụ gịnị? Ọ gụrụ gịnị? E nwere onye nke ọchị na atọ ngwụ na e nwere onye chọrọ ya. Tọtara ya onye ga. Ọ dịwo ndị ahụ. Ele kwalifikeshọnụ.
0: Nwaanyị arụ ala.
1: Na-ege m ntị o. Ọnụ mmanya chọrọ. Nwe, mmanya chọrọ esi. Nwa anyị na kwalifikeshọn. A bịara ịchọ ọrụ.
0: Onwere ihe a na-achọ karịrị
1: pịpa. Wụ ihe wụ ndụ mmadụ n'ihi na asị agwa onye wụ onye.
0: Otu a.
1: Ọ bụ nke taa a na-eme eyi arụ nke na-enye lọfi lọfi dịka ikwu agara ice cream na-eyiri
0: inye anyị a na-egiri.
1: Na-eshi n'ọrụ. Orechie ma ọ kwa n'ego ụkọ nwoke n'aka achọ esi gị isi n'ime ọhịa denụ nke nwoke zikwenu ịsị ihe awa gwa nwunye ma ama ya gọnwụ ihe ụnụ kwuru wee eziokwu no oge m na-achọ imewede ọkụ ịnara
0: ihe na-ekwusa gaa n'ihu
1: imewede igbo na-awụ ndị ofu chọrọ imewede ha na-aga akọpụrịta osisi onye ọzọ dege na nke sentiment with inspirational content. It's God revealed it to me, and what I wrote there is this: nothing gives life and a longer life, nothing gives joy and a longer life than marrying your own bone.
0: Bam.
1: Elele mma, mma nefe. Elele nri mwa obu niu. Elele asu kayanya. But your chineke konye kiteki. Ito tangala nkeki, even muna oriri, muna eri, emu onye gama. Ahụ ga na-eze onye ọbụla a na-ajụkwa ma ọ gọdịrị nke nwoke wetara ma nke nwaanyị wetara ụlọ na-aga n'ihu ọwụ amaghị m ozi ozu ihe si nka m nọ amaghị m alụ kpọrọ nwaanyị ụlọ no and above all marriage is bad language on your spouse. Oge ị nọ ebe ndị mụrụ gị unu ihe tụlụ ụdịrị nna unu nwere ụdịrị oche a no okwu ọjọọ na-ekwu mkpụrụ obi mma and ga-ekwe ntị ma nwoke ma nwaanyị. Otu a ga-esi lee nka wụ otu isi wee lekọta onye ahụ nke na-enye n'ala ugbu a ugbu unu ka nwokorobịa na agbọbịa ijiri aka ọma soo ya oge nka ọ ga-elele gị ezigbo nka ijirikwa n'aka ọjọọ ya esorozikwa gị weta aka ọjọọ. Ndewo.
0: Ndewo. Ndewo ya mara ka eze ndị n'eziokwu ana m ekwu ya ị gaa lere nri nwa lụọ.